kaput ang ina. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad

Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nun. Saka hindi ka naman kilala nun mo. Hindi niya rin alam

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinag mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Yung naka-display dun sa labas, si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapa-picture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon.